0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito nakatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka, wala

0: Yakim ko para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

natin sa buong Pilipinas sa 8:42 AM na minasan. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. Ako ang iyong magkakasama hanggang alas 12. This is your ate, DJ Senpai. Kumusta? It's a Wednesday, Pilipinas. And of course, meron na naman tayong weather update. Hindi tayo masyadong sunny for today's video dahil tayo ay medyo maulan-ulan. Ayan. So ipagdasal po natin nga pala minasan ang mga kababayan po natin na nasa Manila dahil grabe po ang kanilang nararanasan na pagbaha ngayon. Sana po ay maging safe ang lahat. Ayan. So bago kayo lumabas, ito ang lagay ng panahon para sa Pilipinas. Kasalukuyang mainit at mabanas sa temperature na 28 degrees Celsius pero ang pakiramdam ay umaabot ng 33 degrees Celsius. Ninasaan? Kaya dahil sa 83% na humidity at may 10% chances na pag-ulan, kaya magdala po tayo ng umbrella, And of course, southwest wind na may bilis na 22 mph ang umiihip ngayong umaga. Magdala po yung payong again and again kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari, mga be, para hindi kayo maabutan ng ulan. Alright. Also, ninasign ang ating national update and politics, international headlines tayo, minasign. Ang Habagat rampage and school shootings. Ay nako, grabe ang bagsak ng Southwest Monsoon. O Habagat sa bansa na nag-iwan ng bahat libu-libong sirang silid aralan. Nagdag pa dyan umani ng malalim na investigasyon mula kay Pangulong Marcos Jr. ang madugong insidente sa Ateneo de Zamboanga. Habang ang tatay ng suspect ay sinimbak na sa BOC post niya. Nako, flood control and ombudsman drama. Sinuwestiyon ni Senator Lacson ang trilyong-trilyong ginasto sa flood control simula ng 2011. Kung bakit baha pa rin at sinuspindi naman ng ombudsman ang mga hepe na LTFRB at OTC over LTO project. Global and foreign policy updates. At nagbabala si Tariela na ang control ng China sa baho di Masinloc ay pwedeng makumpleto ang Iron Triangle hanggang o habang umaabot na sa 27 diplomatic protests ang hiyain ng Pilipinas laban sa China ngayong unang half ng 2026. Sa international side, nagbanta si Trump na bobombahin ng Oman kung ahad lang ito sa deal sa Iran at nagkaroon pa ng earthquake at deadly temple stampede naman sa India. Ako, ang dami nangyayari! Scholar, parang gusto ko nalang maging kamote. Oras natin 8:45 AM in a sign. We'll be back for more Skip It Lock and All here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

Philippine Standard Time. It's 9:19 a.m. in San. Welcome back to Dream High with your ads at DJ Sen by Only Here's the City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At ngayon, narito na tayo sa ating daily horoscope. And today is August 19, 2026. Alright, so unahin muna natin ang mga Leo. July 23 to August 22, magkakaroon ng bagong alok sa trabaho. Anumang bagay na dapat desisyonan, pag-isipan muna ang kahihinatnan bago pumalaot. Kung mag-a-apply ng trabaho sa umaga, lakarin at iyak matatanggap kung tama ang posisyon na kailangan. Lucky numbers and color for the day ang 17, 26, 30, 42, and electric blue. Next up, Virgo. August 23 to September 23. May pagkakataong mabalikan sa isip ang mga nakalipas na nagsisilbing aral. Lucky numbers and color for the day ang 15, 30, 40, 41, and neon green. Day, naka-neon green ka day. Mag-watch kayo naka-neon green ka. Good luck! It looks good on you anyway. Libra, September 24 to October 23, ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan. Pero iwasan ang labis na paggastos para di magsisi. Lucky numbers in color for the day ang 22, 39, 40, 42, and aqua blue. Scorpio, October 24 to November 22, taglayan ang kahinahunan at pangunawa dahil magiging lapitin ang mga taong pikon at mainitin ang ulo. Lucky numbers in color for the day ang 9, 14, 32, 33, and pink. Sagittarius, November 23 to December 21, nag-good vibes. Maganda ang pakiramdam para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang makapagpapasaya sa'yo. Lucky numbers and color for the day ang 20, 25, 33, 34, and color green. Next up, Capricorn, December 22 to January 19, maaliwalas, mabunga, at makulay ang pag-ibig. Sana all! Iwasan ang mga chismosa para hindi masangkot sa gulo. Lucky numbers and color for today ang 6, 19, 25, 37, and sky blue. Aquarius, January 28 to February 18. Madaling pakitunguhin ang mga kamag-anak. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan at kaibigan. Lucky numbers and color for the day ang 13, 22, 35, 39, and brown. Next up is Pisces, February 19 to March 20. Ang anumang payo kung gusto isalang-alang ay pag-aralan muna ng mabuti. Maglibang ka rin. Lucky numbers and color for today ang 2, 17, 23, 40, and orange. Aries, March 21 to April 19, maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Isang kaibigan, nangihingi ng payo o hihiram sa'yo ng pera, patay ka pagtago na lang. Ayolaan ay paggawas-gawas sa iyo. Cheres! Lucky number color for today 11, 22, 33, 40, and jade green. Ang hihiram sa iyo ng pera ay ang Taurus. Charot. April 20 to May 20, ang munting suliranin sa minamahal ay huwag dalhin sa gawain. Isang lihim ang matutuklasan mo. Lucky numbers and color for today ang 11, 29, 39, 41, and brown. Gemini, May 21 to June 21, taglay ang kasiglahan pero madaling mag-init ang iyong ulo. Hinahon ang pairalin mo. Lucky numbers and color for today, 18, 27, 36, 40, bold yellow. Cancer, June 22 to July 22, taglay ang pambihirang

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: para sa buong Pilipinas is 10:30 a.m. namin na sign. And you're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At narito na po tayo sa ating segment na Did You Lost? Alright, so ang ating topic kahapon ay pag sinasaktan ka ng asawa mong babae or inaabuso ka ng asawa mong babae. So eto po ang inyong mga hakbang na pwede nyo pong gawin. Alright, step 1, mga hakbang na dapat gawin ha kung ikaw ay biktima ng pang-aabuso ng iyong asawang babae. Step 1, ihanda at magpatulong sa paggawa ng iyong salaysay at ng iyong mga testigo sa police station. Ihanda din ang iba pang mga ebidensya tulad ng medico-legal report, psychological report, litrato ng lugar ng insidente sa inyong bahay kung meron, at iba pang mga dokumento. Step 2, maaari ding pumunta sa public attorney's office o PAO o sa isang pribadong abogado para ikaw ay matulungan sa paggawa ng mga salaysay at ayusin ang lahat ng iyong mga ebidensya para makapagpaakyat ng kaso. Ang insidente ay pag-aaralan din ng maigi ng abogado kung ano pa ang nararapat na kaso para dito. Depende sa aktual na sitwasyon. Step 3, kung ang kaso ay maifile na sa prosecutor's office o piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Kung ang kaso naman ay para sa civil damages lamang, pwede na itong direktang iakyat sa korte at hindi na idadaan pa sa piskalya. Step 4, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o reasonable kasiguraduhan ng pagkakasalang iyong inaakusahan, ito ay iaakyat na sa korte at wala, maaaring maisyuhan na ng warrant of arrest ang salary. Step 5, kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor o piskal na ang taga-usig ng kaso hanggang matapos ito. Maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ng kaso. Alright, minasan, so that's it. Ang mga hakbang na gagawin kung ikaw ay biktima ng pang-aabuso ng iyong asawang babae. Dahil hindi lamang po babae ang may rights. May rights din po ang ating mga pare, ang ating mga kumpare. Alright, so that's it for our Did You Law. Only here sa Dream High with your ate DJ Senpai. Oras natin, it's 10:32 a.m. na. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here sa city's best FM station, ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. Susunod ay ang unmute. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: what if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

last night, then it's 11:19 a.m. That means it's sun. Welcome back to Unmute with your athlete DJ Senpai. And now we are at our second confession or second letter from our Telegram. This one is a rant from Kenji Chan of Tanawan Leyte. Ate DJ Senpai, dere ko na carry ini nga mga tawo din sa among school. Kunwari mag BFF ka mo, tapos may mga GC pa niyo, pero pagtalikod niyo may sarili na hirang mga chismis thread about sayo, grades mo, at sa pamilya mo. Yan kung paano ka dumiskarte ha kinabuhi. Ang hirap maging totoo. Kay pati ha, iyos pilahan, bagahin may surveillance camera, it bawat nimo galaw. Nakaka napalurong ngahin napamaoy. Huwag ka magmaoy dyan. Eto masasabi ko sa iyo, Kenji Chan. Yung friendship, hindi yan friendship. Yung sinasabi mo, yung kung iyan yung nararamdaman mo, na ano, hindi yan friendship, Kenji. Kasi parang teleserye yung pinangtan mo dyan, hindi parang. Anyway, I need you to cleanse your circle. Mas mabuting kaunti ang kaibigan mo kesa naman maraming kang kasama. Pero ang dami namang marami namang mga baong lason sa katawan. Yan. Leave the toxic GC. Focus on people na nagli-lift up sa'yo. Na parehas kayo ng mga goals and aspirations. At yung mga taong nagpapatawa sa'yo at hindi ka hinuhusgahan, alam mo yan. Or kapag hinuhusgahan ka man, at least yung alam mong ikabubuti mo naman. You know that? Yung prangka kang kausapin. May mga tao kasing ganun eh. Prangka. Hindi ka kakausapin sa GC, hindi maingay sa social media sa'yo. Pero pag prangkahan na kayo, totoong-totoo siyang tao. May mga taong ganun. And I hope you meet those type of people who are unfiltered because they are the most truest people ever. Okay? And here's another one coming from Micaela. Micaela of Sagahan. Hello po. Tinood po ba talaga na kinanglan tumanon it expectations hit kaganak? Naayakan hira eskwila lang ko no kon maupay para makataluwas ako ka Korean. Pero 7 a.m. to 7 p.m. perminala school, perminala projects, perminala pressure. Tapos pag mauli ako, makapoy kay susuguon pa ako. Ate, ada na ako ha-verge hit pag-give up. Baga ako yung robot nga ginmamanduhan na latanan permi. Micaela of Sagahan. Hello, bunso. Huwag mong kalimutang huminga. Breathe in. Breathe with me. Breathe with me. Breathe in. Breathe out. Huwag mong pasanin ang buong mundo sa mga balikat mo. Napakahirap maging estudyante, be. May pressure na nga sa grades, may takot pa sa labas. Matuto kang mag-pause. Hindi ka Superman. Wala kang superpowers. Sabihin mo sa mga magulang mo kung anong nararamdaman mo. Because at the end of the day, mental health matters. Hindi lang simpleng tinatamad ka lang. Sometimes, yung mga anak natin, kala mo tamad, yung pala na didemotivate na.
kasi ang iingay natin. Sana ako doon sa mga iingay na parents, but I always make sure that they realize it at the end, and I say sorry if I've been too nagging. Ano mo yan? Anyway, oras natin, it's 11:24. Before I go, meron pa tayong isa dito kwento. Hi, you just call me JV. Akala ko secure ako sa relationship ko dito sa Ormoc habang nasa Cebu siya nag-aaral. Pabiglang in-unfollow ako sa lahat ng socials, tapos nalaman ko na lang sa mutual friend namin na may iba na pala siyang kachat every night. Ang sakit-sakit kasi binigay ko naman lahat ng tiwala ko, tapos ganito lang pala ang igaganti niya habang nag-a-adjust ako sa bagong school year. Oof, major yikes yan, JV. Gusto mo? I-block mo na lang siya. Deserve niya ng block, be. Alam mo yan? Kasi hindi lang sa Instagram at Facebook. Sa buhay. Kung ganyan lang din kadali sa kanya na itapon ng pinagsamahan yung dalawa, hindi ibigay mo siya sa kanila kung sino man, nasan man siya ngayon. Give her the freedom that she wants. Focus on yourself now. Alagaan mo ang grades mo at mental health mo. You don't deserve to be treated this way. Huwag mong iyakan ng mga taong kayang-kaya o yakang-yakakang ipagpalit ang peace mo sa panandaliang lantian. Okay. You deserve someone better. Someone who has the same frequency as you. Frequency! Yung alam mong parehas kayo nagpatutunguhan na goals at parehas kayong may aspirations, okay? You deserve that type of person. Time check, it's 11:26 and we'll be back. So, keep it locked in. Only here, sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your Ate DJ Senpai.

0: 11:49 a.m. and we're back to Unmute with your ate DJ Senpai. And we have one story here na hindi natin pala nabasa. And nilagay lang natin muna siya sa note dahil back then nagkulang tayo ng time. So here is the chance right now to read it. Meron siyang rant actually. Grabe yung mga kaibigan ko dito sa Ormoc na lalapit lang kapag may kailangan o kaya kapag may gimmick. Pero noong down na down ako last month dahil sa financial problems, si isang chat o kumusta wala man lang ako natanggap. Ang saklap lang naman na ang dami mong kakilala pero sa totoo lang mag-isa ka lang pala talagang lumalaban sa buhay. Pagod na akong maging always available para lang i-accept ng circle na ito. Coming from Reg. Hello, Reg. The answer is obvious. Mas mabuti mag-isa ka kaysa may mga kasama kang emotional parasites lang sa buhay mo. Mag-dream ka na ng circle. Mas maaga mong marirealize na quality over quantity ang friendships. Mas magiging payapa ang gabi mo. Gabi na lang. Okay? And huwag ka sa mga linta. Okay, huwag ka sa mga linta at alam mo namang makukuha lang yung self-respect mo and self-peace of mind. Alam mo na yung ibig kong sabihin. So if it's bothering you, then let it go. If it's not making you happy, just let it go. Big deal, dirira kawalan. Ano hira, gold? This one is coming from Clarissa underscore Mahusay. Ang problem niya is made niya crush nga taga ibang school. Mahusay kuno hiya sering nera pero nahadlok ako mag first move kay bangin dire liwat iya interesado ha akon. Help. Yun lang yung message niya. Hi Clarissa Mahusay, my gorgeous girl in this economy. Bawal na ang pabebe. Kung mahusay ka nga, 50% ng laban ay panalo mo na. Bakit ka pa matatakot? And, of course, what's the worst that could happen? Maging scene zone sa Telegram? Charot. Big deal. My advice, deliberate but subtle moves lang sis. React lang sa IG is pag may time, send a meme or better yet not. Charot. You can ask for a coffee. Charot. Dapat siya yung nag-moves, no? Bakit ganun? Anyway, kung ikaw yung may crush, yun lang. React lang muna. Ganun. At least hindi ka mabubuhay sa what ifs kung alam mo yan. Kung maparamdam niya sa'yo, ayaw niya talaga sa'yo, di ba? Grabe. Daig ng malandi ang maganda, be. Charot! Landiin mo na rin kasi maganda ka naman. Charot! Oras natin 11:53 a.m. na minasan. Another one coming from Tacloban City. Tacloban represent. Agi ate DJ Senpai, makapoy na ko din yung trabaho din yung BPO. Halos di rin ako nakakaturog tungunit pag paborbalintong shift. Gusto ko na mag-resign pero nahadlok ako baga waray ako mapakaon hitapon kamisayan. Kamisayan talaga. Sana all misayan at ging papakaon ng ging pro-problema. And work-life balance yan ang panahon. Paano ko ini ma-work out? Charot! Wala ka nga, work-life balance. I-work out mo pa, chares! I know what you mean. Paano mo to maayos? Ayan. I feel you corporate warrior talaga. Napakahirap kapag nabubugbog na ang katawan sa puyat, lalo na sa BPO industry, pero bago mo isend yung resignation letter mo para sa pusa mo, para kay Keanu. Keanu yarn! Pakinggan mo muna ako. Huwag ka magre-resign ng walang backup plan. Tinatawag nating emergency fund or rainy day checks. Alam mo yan. Kung pagod ka na, gamitin mo ang mga VLs mo kung meron pa. Mag-file ka ng leave, disconnect mo yung utak mo sa trabaho kapag off mo, okay? Pag day off ka, wala, zero work muna. Walang emails, walang paki sa GC, matulog ka ng maayos, uminom ng vitamins, at mag-set ng boundaries. Kung hindi na talaga kaya ng mental health mo, simulan mo nang mag-update ng resume at magpasa ka sa mga VAVA. Ayan. Habang empleyado ka pa, kasi para smooth ang transition mo, okay? Alagaan mo ang sarili mo ay pati si Meaning. Iki-ikiano. Ayan. So, huwag ka masyadong magpa-stress, okay? Number lang to. Walang pangalan. Thank you for sending your letters to me. And 11:55 na minasan. I'll be back for one more story. And then, more music. Naghang ako, ginutom. Sorry naman! Gusto ko rin kumain! 11:55. This is DJ Senpai for Unmute. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.
1: Sika!

now that it's 12:19 p.m. Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai only here to see his best FM station 104.7 Dream Radio, and we are down to our last letter. This one is coming from Junior. Hello Ate DJ Senpai, permi na lang kami nagkakaselosan hit akong girlfriend. Kay long distance kami yan na. Nagtatrabaho ya, hirani ha. Usang establishment. Diri ko nga ngaranan kay kani sponsor Junior. Samtang ako naman, ina adi lahat takloban. It makuri lahi ni kapag nauubusan kami in tapo daw tagsa-tagsa, may ada mga good thing na bagay nga kapres lahat. Hina nag-like kanim story. Kaya nung nga may ihakang mag-reply. Kinakapoy na ako pag-explicar. Adlaw-adlaw na lang, pabalik-balik. Dani na, yayak lang ko na lang. Kung may nababay ni patutunguhan nga ang relasyon kay nagsisinayang lagamihit panahon. Pormula pa silos. Hello, Jun-Jun or Junior. Listen. Ang relasyon na walang tiwala ay parang kotse na nagka-handbrake. Kahit pigain mo ang gas o pigain mo an brr. Tama ba gas tawag dyan? Hindi aandar. Maukukuan lang, masusunog lahat makina. Kung kayo talaga kailangan nyo mag-usap ng seryoso at mag-set ng boundaries, ang pag-ibig ay hindi parang kulungan. Dapat safe space ninyo ang isa't isa, hindi mental torture chamber. Naparabang! Ganun dapat. Dapat mayroon kayong trust to each other. Maaram ka mong higugmaon niyo tagsa-tagsa. Maaram ka mong akamo talaga forever and ever. Amen. And wala dapat sinasabing ganitong klaseng issue. Also, since sinabi mong long distance kayo, may tendency talaga na may ganitong pangyayari na mangyayari. Pero kapag meron kayong tiwala sa isa't isa, mapag-usapan nyo ng masinsinan in person ha. Hindi video call lang. In person, pag-usapan nyo to, magkakaroon na level up or something like that para magkakaroon ng resolution itong problema ninyo. Okay? Pag-usapan nyo ng masinsinan. Kasi sa edad natin ngayon, no, sabi mo may mga trabaho na kayo and all. Sanabi mo. So, ibig sabihin na sa around 20 plus na kayo, mid-20s or late 20s and 30s na kayo, nasa ganyang mga panahon na kayo, wala na tayo dapat mga shalosh. Dapat pag ikarerecord ato! Hindi ka pag ikarerecord kita! Ayan na nila mga pasilos-silos kaya din kita mga bata! Kay kung bulagan ka nangaliwa hiya, inidiriya para imo, period. Or kung ikaw nangaliwa, dirihiya para imo giha, period. Kay ita, wungan, nagchichichit, para nalang ito ni kabata-bata, binata-bata nalang ito nga trabaho. Immature. Kay kung tul-tul ka nga tao, you would do that and think about that in the first place. About that cheating. Iyon lang agi, pag-ikariri ko. Di makapag-holding yourself money back. Parang kapat nga kanta. Do you know that song? Yun dapat ang theme song nyo. Di makapag-holding yourself to get the money back. Ganoy! Oras natin 12:24 na. Tapangan na sa sasakyan ngayon eh. Mag-ingat kayo sa daan, sa kalsada. Make sure kayo na lingilingi kita. Tiupay, labis na kung haranin na kami pedestrian. Kaya parang wari ka muna ang yanan.
And lagi ko yung pinapaalala kung pwede lang araw-arawin kasi araw-araw laging may nadidisgrasya. And gamitin natin ang ating sentido comun. Common sense na lang po pag pedestrian, ibig sabihin, dahan-dahan. 12:24 na, mabalik pa tayo. Hanggang kalauna tayo dito sa banyo ko. This is your ate DJ Senpai for Unmute.

Pilipinas, it's 1:46 p.m. na, and we're back sa 104.7 Dream Radio. At ako ay ilishay na, dahil ako ay nagkukurug-kurug na. Nagkurug-kurug na ngayong ati DJ Zen. Maraming salamat sa lahat ng tumutok, sumabaybay, at of course, sumama sa Dream High with your ati DJ Senpai hanggang sa muli minasan. Sa'yo na rin. And of course, hinahinay sa daan para wala tayong mangyanan. Lagi ko yung ulit-ulitin talaga. Bahala ka marindi dyan. Uy, nga lang pala, last day na po ngayon of selling ng tickets ang The Boyfriends. Ang The Boyfriends po minasan, concert, dinner concert. May dinner na po yung kasama. Yung 2,000 po na SVIP at 1,500 na VIP. May dinner na po yung kasama. Sa Pacific Points po ang event. And of course, Points Events ang event. Ano ba? Ano ito? Gawari ka pa mga doon. Anyway, so, nandun po, ayan, and of course, nandito, may tickets po, so go ahead and contact Ms. Glenda Ong Popocalipas, or you can DM our page, ang 104.7 Dream Radio, August 21, this Friday na po yan, alas 6 po, ayan, magpa-party po tayo, magdi-dinner kasama ang The Boyfriends, exclusive for 300 people only, so make sure na nakareserve ang tickets ninyo. And of course, para naman sa mahilig dyan sa mga rakrakan at mga bikini open. And of course, sa lahat ng mahilig sa mga palooza, is may tickets na po dito na tayo available sa 104.7 Dream Radio. Go ahead and visit us. Dito lang po kami sa Lukban Street, sa Cloban City. Oras 12:48 na. Watashi wa kurizumi na senpai desu, sayonara!

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
6: sakit. Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Ariola and Bob Guzman.

que je cherchais. Tu es

0: Dream Radio Time. It is now 3:20.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202-10800-22-8054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Today's most requested songs. Today's most played hits. Today's trending music. Count it down one by one that no other station can deliver. It's the Dream 20, the Dream 20 Countdown.
8: You ready?
7: Only from Tacloban City's hit music station, Dream Radio. Dream sounds better with you.
9: Dream 20, Fridays, 4 to 6 p.m.
10: 4 to 6 p.m.
11: Philippine Standard Time, it is now 3:59. Narito ang ating Dream Balita. Ipinag-utos ng Philippine National Police or PNP ang pagbura ng videos at mga larawan may kinalaman sa marahas na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus nitong Martes, August 18, na ikinasawi ng 2 estudyante kasama ang shooter at ikinasugat ng 6 na iba pa. Kaugnay nito, inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa social media platforms para i-take down ang mga video at larawan kaugnay ng insidente. Ipinaliwanag ng PNP Chief na nais ng mga otoridad na mapigilan ang lalo pang pagkalat ng mga sensitibong material sa pamamagitan ng pag-repost at pag-share ng mga ito, partikular sa mga menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi ng General na isa itong unfortunate incident na dapat itrato ng may lubos na pag-iingat, lalo na at mga minor ang sangkot sa naturang content. Nananawagan din ang PNP Chief sa publiko na maging compassionate sa nangyaring trahedya sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pagiging responsableng netizens o SOCMED users. Samantala, inatasan na ang PNP, ACG at iba pang concerned units na i-monitor at i-report ang pagkalat ng sensitibong content online. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kada.

Ang mga Dreamcatters, ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. Let's go, let's go, let's go! Weather Buzz, ang ating buzz number one. Alright, here we go. Buzz number one, Bagyong Neneng update. Bahagyang humina ang tropical... Yan, Tropical Depression Neneng PH. Tropical Depression Neneng. Habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Central Taiwan, base sa August 19, 5 PM update ng DOST Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa dahil sa bagyo. Base sa forecast, magla-landfall ang bagyo sa northern coast ng Taiwan bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Mananatili itong tropical depression sa loob ng 24 oras hanggang sa humina bilang remnant low sa Biyernes. Buzz number 2. Para kay House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, mas mainam kung ililipat ng Senate Impeachment Court sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buzz number 3, man-made island. China has completed the first phase of construction of Antelope Reef in the Paracels Archipelago, building a man-made island in the hotly disputed South China Sea. Grabe China, no? Alright, buzz number 4 tayo. Okay, nanindigan ang Malacanang na lagi silang transparent sa mga biyahe abroad ni President Bongbong Marcos. Kasunod ito ng panawagan ni Vice President Sara Duterte na transparency sa travel expenses ng mga opisyal ng gobyerno. Yan lang muna mga Dreamcatters ang ating unang batch of Dream Buzz. Buzz number 5 sa ating next and final batch later. Dito lamang sa Dream Chance.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:56. Narito ang ating Dream Balita. Nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga mambabatas na palakasin ang batas laban sa ilegal na pagmamay-ari ng baril. Sinabi nito na dahil sa magkakasunod na kaso ng pamamaril sa loob ng paaralan ay mahalaga na parusahan ang mga pabaya sa kanilang mga armas. Inirekomenda ito na ang mabigat na parusa sa mga government officials o mga nasa serbisyo ay na nagpabaya sa kanilang mga service firearms. Binigyang halaga nito na dapat i-revise na ang Robin Padilla Law kung saan dapat ay mabigat na parusa sa mga loose firearms. Una nang ikinabahala ni Remulla ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Yan mga Dream Caras, bumabaha ng mga hits dito lamang sa ating programang Dream Jams.

dear Kuya Elmer. Oras na para ibigay na rin natin ang ating last batch of Dream Buzz for today. Hatid sa atin ng ating mga sources from ABS-CBN News and News 5. Para maging updated tayo kahit tayo nasa biyahe, kahit tayo nasa kalsada, nasa daan, diba? Kahit saan ka man papunta ngayon, papauwi or papunta ng public market, sa grocery or magsha-shopping or whatever it is. Manatili tayong updated. Kakabulol, no? Alright, mga Dreamcatters, bus number 5 na tayo. Tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Bagaman may mga lugar na nakaranas pa rin ng pagbaha, iginiit ni President Bongbong Marcos na mas bawas na ang pagbaha sa kasalukuyan. Sinabi ito ni President Marcos Jr. matapos ang isinagawang situation briefing kaugnay sa epekto ng southwest monsoon o habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, hanggang tuhod na lang umano ang baha sa ibang lugar at hindi na rin binaha ang iba pa. Mas mabilis na rin umanong nakalalabas ang tubig. Nasa 1.7 milyong pamilya o 4,000 or at 4,700 barangays naman ang apektado ng pag-ulan batay sa ulat ng Pangulo. Buzz number 6, malilang ang konteksto. Nilinaw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi niya sinisisi ang mga guro sa naging pahayag niya noong Martes, August 18. Sabi niya dapat na humingi ng paumanhin ang nagbigay ng maling konteksto sa kaniyang pahayag. Alright, Dreamcatters, palitan ng piso sa dolyar naman ngayong araw. Peso closes at 61 pesos 0.81 centavos. That's 61 pesos 0.81 centavos. Alright, and let me see, meron ba tayo? Okay, so yan lang muna mga Dreamcatters ang ating Dream Buzz for today. Manatiling updated with Dream Radio. Alas 6.23 na, hanggang 7pm pa ang ating samahan. Ito ang Dream Jams. And here now is Four of Spades.

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:56. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at

0: Dream Radio time. It is now 5:58. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kimco, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:32. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko katlaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
14: Stop right there!
13: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para